0: chuzu nigi jilam do saa mebi shingi yu na, nga tupu za jang nga mendo. Yo, rang kar sa yo. Ta di xa kenji ma shita. Genzu la ge, rang ge khab gyab zang, nebe khok dul u zang di xiang che, khok ba nang nu shu cha, shine nebe kyob tur sun ki. Si zho yu be nebe ngari chuko ge tupu ting tangu yi. Ke si khar tu negan ge tu na, ngari ta ki gyab mendo. Ngari cha wa sengbi de kukab mendo. Kala ngab linga me chin khaba gyab chide ikir sha. Senta turki de na, lungi si ba. Karche song.
1: Si sa dinre ma xin yong duwe.
0: Kasang tunta di gintra rangli yoma shi. Ma xin ne, menbe luo lo, nebu si si shi. Hsi, ina karche song.
1: Nga su na bian su sa tung me.
0: Ya ya ya, di tung da. Tante xin ne xin shi guya. Hasi, wei wei wei, nga ka kan shuo da. Nang da mduwa.
1: Rang tong qi ya qia.
0: Ya me di se ge, nga ka ye me da.
1: Che ju kan zha jiang tu bu nga nye, ngu ne lian bu zha zhi.
0: Hasi, rang yi na, su su nye mchi ju yu tong to ma shi da.

0: Shanghi dhe shtu dha, di kongda mandang kardu.
1: Tudung nyingbar zhe yor xin, lop zhe ma cha, di te ne, chakdo shu jhe chak shang bruwa.
0: Ma tha le nying zhe ka xe, shi sik ma xe.
1: Chen tib ya su.
0: Tanda ka zho xe nga chak bshe, duk yi chak zhe shang bshe. Yi ne le cha xio yu me, xe zhu tiga yu ma xe. Tanda ne wa chenpo thor de yu zang, nga ran zhe xe ya le gde.
1: Gu ju zhe.

wen yang pa mu nyong we ge mo dong ma ra ji ri da che me bo ma se te le dog de kho la ngar mi shin chuo ra ju se ne ki bu shi chue ni tu ji kan yi si na nu jian chu de bu dam ru chung zhen di zha wu han tu xian te dong yi shu zeng yi 계지담레

Chirin di zui nguwen ni, lam gyu ki tuyun tong tong yin rung. Tele chung uwe zhong nang ki, lam bar du chee be gang e tata yong su jie bar chi.

0: kushe shengji chu, ngay wunen shang samshi togi. Changlea wengi, chungtu yu ne nyamdo chalung.
1: Chien tiwe ya guantas le kuri.
0: Shangke sheb takshi, ngay li zain tangzam xa jie sopchu gyab chu, yu san chen jibr samchu. Di tiye la, ngay wunen ma rang nang ju xo xa.
2: Kushe shengji chu wa diadu.
0: Zhilio, ya shu da. Zhilio, tengu li zain nai zul haya di, ngare todam chi ya la, luen ya xio xia. Ngay gong si cip xiu jie, rang zeng ma za si yi. Ta nai song, nai zui di zhe, kyun na ma lap chi yi.
2: Ngare ni pa le, di zhe xie wai yu ma xi. Zhang ge di zhe xie zang, ngay ni, lian yin gyab dan xing min du.
0: Gu xio sheng ji chu, di zhe xie na yong du wei.
2: An li, ngay zhe yu bji, shi bie, ngay nang da me, kia sa mo chung. Kini ki chi, ngay chu xin lu ka xin gu.
1: Sapsa chi.

0: Lub jing le jimbani lang cui tu le lewe yinbe, chugu lunba ma cho, gyu rim ti chu, bian na lubu lun ye hachang yo bu yu. Sugu lubu tu lunba tang hachang chi bu yu. Nye ko gi lub jo cho lubu tu dob yang chi rizho. Khe si ki gi gyu wo ti zi tong chu na ngang cip chi gui mi. Di, kirang la tiw e da nang tui bu tang, te pa ku lin tu gen gi mi gen bar gyu sin ba ra zhu yu. Gap ti du, chang me lub jay lub chi tang, pa mar lu chi. Peche lockdown tang gi gen ju wo so la ten ne, yang tak be si chi top tu. Kesi kiki kirang la gawe lu den mi chi be chok bu si yu ba si na, kiki gawa ti sim la nyan ne, che su ki ni mi chi lam su si na, la riang tu gu yu ba yi chi che cho.
1: King do ge kuo la di le, xi ri yu do zuo. 秋木将不行音秋木以所连归了孙秀进行特动西里给云将列主住归队为严景木

ngam cha chi gyo ma ri ngam cha ma chi a chang le ra ngam cha ma chi si ngam cha chi a ke me ba mi di ran ga bu yu si ya sa bu shi bu ran ge pa ga bu yu si xie ya sam chi si pin zu ga bu yu ne mi chi ge lo ga chi zhen yan ka sang go chi si si bu chi lo si dim chi lo si dim chi a

0: Kusho, nganzo yengning khaba teni re. Bet tinte score kyebje tena yong a yong.
1: Nga chukwa to chiu.
2: Karsaga.
1: Nga le suyi.

0: chuk di su na le sen di tsamsho shi gyuri. Timi togo mingse ge jenri che kuki duas ne nye jeshi ranza kya ga na jo mang so le jenri che ahri. Rage duas ne miti je zhung ya song du gyur gyu.
1: Wun zi gao la. Kiran ge nga tang de xe lo le jenri ga deng gyu be.
0: Zi xiao zhe. Di gop zhe le genji li. Tang de nga zo mi ka tang gu shi ra du. Rage che jo ge le ga. Gen duas ke nu yong du gui. Rang nyam nyu da juan da le nga yi qi yu. Lian nian hua li ni rang juan da duan du li.
1: Les nye hakos. Wei, rang ge qie qi ya ka shi yi ne?
0: Nye dian na wang qin qi di rang ge gu bian nam ju neng xi. Chiang bu xin yi du ya li xi du.
1: Jang Po Ji ge, a le bie wo mang wo ting zhe sim tou ya ka shi yi ne?
0: Di on, kan yi si ne xi he, nye a ge ru da duo xie tang gua ka bu xi ra xi gi. Yi ne nye zhe ni yu ma ri. Jia zang xi he ge te bu ji yu gu duan jie, nga guo huo da ni chuan zhen na le a le bie wo xing ba ji, gin zu xie xiu xiu.
1: An ne zhang xiu hao zhi bie?
0: Tang gua xi he te bu ri. Yi ne nga xiong du mi du, jia zang nye tim ka xie xiang bi, jie le a ge ru jie zu jie. Rang xia zu tab chu.
1: Kini ni bu su ro shi du.
0: Di du ngani lo shi ju shi ba.
1: Tang di gen bo shi rang yi bie su ro shi gi. Mingma ke jie, nga ti di gab shi ra qing.
0: Qian zhu guo ri, ya qing mo le ba.
1: Yo. Ya qing. A zi, rang gen nga bie di gung lu yung du gua.
0: Rang guo gang le bu shi du.
2: 不对，可怕的！不可真是那边的，我不能相信你。别死倒霉，那不偏是哎。
3: 别丢的，不光是那偏是。
2: 偏是哎，更是嘛是一千米。
3: 那是那偏是哎。
2: 阿姐，你看，你看，你看。

0: kirangi nga bhe shila di, jo, gongbu kyun na ma tso. Nguna chi na nga zhigi zham nyi yin, saka na dek mungta chu ji, jinta ki nga kala kya ka tang ju, langa gyu mep je chi cha su.
1: Kye jing ma zhi, chen du ruwa, ka zui chi ne ka yo zhi.
0: Ya ju, ju, ju, ya ju. Nye cong tu ju cha su lo ju, ya ju, ya ju. Ya ju, ah.
1: Yo.
0: Jo, ku jo me kyo a nye che wo. Oh, jo. Zi. Oh, sirbo ru, cui de xa.
1: Ngayda, ngayda. Ngayda, ngayda, nye che wo.
0: Oh, ah, de, de zi xa.

0: dimshi chiwe, kwamba yunring byo yang gale kagame. Tiwe lhamngwe la cherju tang, tiedui goktube ubu den yube, dakje chidi. Tingay ringgongni, chanyi la gor gegi gopchu korge ima tang, tata chanyi la gor ngabgi gopchu korge le zhwe migu. Pyeonjong loge paju.
1: Narengwa nishena, riza ayal gabshi tayu. Jetan dari nga chenga, loge paju hongko di kwenze, riz taga yombi. Mune, kale shita kama juwa.
2: Nga kumbu kebe ala gabu shirayu, karesana. Loge padruyo hongkwa di kuyoni je, kumbu kazekene, kale jie kumundu, debi shubjidoga.
3: Nga zi namju juin rumbu shin lanje degirwa, ane nga loge padru hongkwa di dambi yi, hongkwa di ti tubu yue zang, chusu kaze la ne gambu nage mindu.
4: Nga lege na si kumbu mangu jagandze yi na, loge padruyo hongkwa di kuyona, kanko yangu je, debu je, choye chabu je, kumbu kazekene, kanko kanji nage mindu.
5: Dezhe lham chachi le guar ya tang gubju gogu le zhe mi gui.
0: Noge padru lham chachi yen yue chi, kwang zai guar ngabju ngurgu tang gosur gu yin be, zhe zhu yi zi tang, zha su zhan num lu zhu yi zi cha zang yue be, tum chung jik pyu yu yin.
6: Lang khor dong wa tang, kala sa wa, nyi nye we gub, bak bar se zhu lang zi, yu fang bak wa zang si kang du pep tang. Yu fang bak wa zang si kang ki, ribu me bar, nyam lin tang cui da nang cho, leng shu tuan ba tang, gang la se zhu lang ba, bak be nyen zai tang. Lun zhung bakwa piu nian si ka kheba suwa ki bakwa nian tuan yue ci yu fang bakwa zang si kang tu pip nian ri mi ngang nyam lin tang cui da nang cho yu fang bakwa zang si kang ki chi le mi nian zub dun wo bang nian ju dup tang bakwa zang si jiga yue bie gu ni pip bar ge su xiu tang da ka bar gem nian ngoyong a che ci yu fang bakwa zang si kang ki chi le mi nian ki gi bakwa dak gyong chi bie si gyong long ju che cho la ri mi ngang nyam lin tang cui da nang cho bakwa nian zai tang Lun zhung bakwa piu nian si ka kheba suwa ki bakwa nian tuan yue ci yu fang bakwa zang si kang tu pip nian ri mi ngang nyam lin tang cui da nang cho sa nian ha sa chong ki nyang zhen lo lam guo da ang chok sum lu zhi ka bar le guo ye gu ji chu ji sum nga jik jik ge mi le dak jie qian nian ming nian ki nian ge le che bi jing bi mi tang tie wei ren xin ki ming nian zhong lu su ren men zhe xin ju kang tang ying tong chen zhe nyam zhe ki mi le ji zhe qi bie ji sim qi guo bi yu yin mi le dak jie qian zhe ming nian ki nian tuan wei nian xian tu la keng chong ki wei zhuo mi si bi jing bi mi tang tie wei ren xin ki ming nian zhong lu su ren men zhe xin ju kang ki an zhe su de ki men ju qi de sa du de yu jin ke lian bang tian jian ge tang mi tu zang si mu qiu zhe yu pu ni dong wa wang zhe nyam su jie yu Kesi kiran mik ribzhi qiba tang, mi sebo mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba sogi nian tuan yu zi. Bijin bi mi tang, tie wei ren xin ki, ming nian zhong lu su li men zai xin ju kang la pip tang. Ngoy la kabar tang, cong kang nang li pian ki gong zhu ngab ju, ri mi dak jie tang, ri mi nyam lin nang xiao bie, gu ni pip bar ge su xiu. Sa ni, ha sa chong ki ling guo xia lam, pa guo cong chong ki nian zham. Lu zhi kabar, le guo ye gu ji, chu ji nga nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga ni chu.

0: 나제 레드니 체리기 정신타 말라기 정신 침부된비 링네 차샤지기라 대 나우의 뒤기 로아미 리기 촌의 지슈타 링네 슈샤소라 독십타 목든 촉지 20소 심주 띵섭체네 루주 심주 체주로 차창와타 카세와 콩젠바 제기 무비 빵다 고든치기유 표도 시외징주 당춘타 타바르도 주주 고이 체춘 편종기 낮에 차샤라 가구유베 좀제 민용원시 토유 탱비 시제 생멜리세나 표랑종조 링의 송급 심주 칸기 운진쇼바타 日本이베 심주바 체모 옌샤르케 운두라네 편종기 낮에 차샤골라 무투 모조능교 임베 탱게네 기시 유바슈
1: 西日地为能地面错罗这个宁库地面虚弱偏重西日下个温度来你接着接动古别的就等什么了偏重协同没总控基地重组的重把它接动古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别古别
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ yalong zangbo yoke chu ju shung rang la yan nebe ge ane lazi zong ge ane koshun na shu tabo. Tenenge yang yewa ge chu nyang chu chu ju do, rwa chu ju do ge yana mna nyang chu chu di yin jung kung ge sakong cha xa bayin na. Ane, ane da long ge sorwa ta nga rang zo yalong zangbo yoke chu chu yala ge nyang chu di yala zang la zo jik re ane di ge lo chong ge lo pa ching bayin na di ge ane kangmar zong ge de mabu cho siya ge na shu. Tene uyuki rwa uruki, kongsu tokpe nga ranzu tulungki, ene be taglung cha siya tindayda. Ane lasayge ene chukon na shu siya tindayda. Ane loka kongargi ene chengu lungi na shu siya tindayda. Ane yang nga ranzu yalungki rwa ta, pyoge jingnegi jungung zawa yalungki yuki ene chongge pangdara na shu siya tindayda. Tene pyoge shalung ngayla cha shaba yinba inna, ane bo zongki laba na shu siya tindayda. Ane nyingzi zongkongi ene Luding Neshu Siyatindada, Yunxing Siyatindada, Yana Chomo Siyatindada, Jia Lama Siyala, La Sobeke, Ani Ngaranzu Doche Sarme Turim Didang, Ani Konstopeke Neshu Rabdang Rimatindaya, Nye Deore. An Dala Ngaranzu Da Jirdang Chebe Inna, Tugab Digi Rwa, Ngaranzu Lodi La Chachabe Inna, Doche Sarme Inge, Ngaranzu Gochukbe Lodi Di, Ani Longo Chichik Chunjire, Da Inna Pe, nga rangzu rangyong chiong ki sakong ni nyebi ki doche sarmen ki tuirab rang ki tuisung tila ya nga shue nga rangzu tante buru la nye deba di timche ki ta nga lo chir jik zam ye yong ki doche sarmen ki jingne ki kongsu tokwe neshu mangbu nye me kyang nga rangzu u zang ki lakbar du yu u ki rwa uru ki ene lase jishu nguyo ki jishu ki nga rangzu chokong neshu rwa ta dila cha shabayin na lase tongger ki changchok Serari yi ki ane nubdub, tinte zile ya ne debi ki ane lasa chukon ne shu siyabdi, shwa. Ta di ne shu di losi le debi yi na, ane tabian longo, sundong, ngabja chukja chunji ne sundong buru tinte zile chukwa re. Che zang an di ne shu di la cha shabayi na chikdong gubja, gyachu gyabshu le, ane gunga, shwa, donjub ne, ane gunga chusam tinte zige tuigabla ya ane nga rangzu pyo rangchong chongki ane ringo yongshir ting tangbu, 진지게 도시 베베 규름디 나로라 죽어 내슈스비 내슈 티 팅당부야 니엡지 아니 데네게 아니 시동 국게 고주 담을 로네 시동 국게 고주 군이로 네 로숨게 진라이는 ngaranzo chogo yonnege, ane tsenrik naje ngokdoonge, ane chalaya tindaji pebre. Di pe, ane chalaya di pebre, tenne chugongi neshu tila ya karaya anye yoresne, korangi neshu yoke ngaranzo diina, zode karasne turgon tinda yinba, rwa, turgon tinda yinba jik, nini karalesu diyo, ane neshu yoke di, ane sara rigi, rigi dabla yina, ane nao yoke, ane chugongi ngaranzo mebu khonzo yoke, ane karachigo resu diyo gala, korangzo diya tsoa jieche, rida ngongya cheba tang, cheb jikdu lodo debzu cheba, ta lodo debzu cheba ngaranzo tseri takze chebe ki gyurim nalo lodo debzu cheba karakari nye deyo resna, chugong neshu di degin kongla shubi nashin, dene lotu le chebe na tabian lo, sumdong ngabji tukya chunji ni, sumdong buru ji inba, rwa. An deyi gabla ina ngaranzo chugong ki yu yugi lase ke mebo tang toma tante buru le nashi, ngodon chebe ki shido chungbe ki tang tome ki mebo kongzo ki zoi na karare siri dre siri rwa, ta ngaranzo yagali shebe imina dre sirbo chungchungti, su, xiaomi siya tang, tenegi shu siya dina, yang dre chungchung imba jigla, ane digi doga di garbo chungchung dina imba, dre chung tinte che. Tene cheb jigdo karare yore siri gala ne yoba, ane tene cho yoba, rwa, tene cheb jigdo chow yoba, tenegi drema yoba.

Mimba yonsu marub kong. Tashi chilingki bidu lengen xine li dhubtub yubri. Khonzo ngu nese na. Sasi re bidu li dhubtubata namzoy kekamji sanwa duyguru parda tewe nyerun chukiyu.

0: nga ping nang so be nam ra gi geng gu a zhu rui xiang leng ye an zhen nam zhang gi xia hui xie xie qi gi
1: ole
2: ole gong kam sang qi ran gu xiao lin la yin be le
1: hao
3: nga heng li de gui tuo dan qing ye yin ting wen zang zhe zhe bu ye ga yong du wo zi ge dan nao xia qi ran tu zu yin de xie ga pi da
2: tong do kang gui tuo da sa ba tu zu yu du de gui tuo dan lo tuo xi qiong ga pi ro song ro
3: 야면은 토다사베 카방자 전에 드봐. 네 좋아 제죠.
1: 토다사베스는 할 수래.
2: 기랑 그 강바디 좀 봐마르벨.